0: se ou pe lete ma para a jazz.
1: Ebenzi chuzu masikhethela uyababona nawe banyeni ma chuzu masikhethela uyababona nawe banyeni ma ebenzi chuzu masikhethela uyababona nawe banyeni ma chuzu masikhethela uyababona nawe.